0: da kwallon kafa abu ne da bai kamata ba
1: wariyar launin bata zama kamar wani alagagai ne gaskiya a duniyar kwallon kafa tunda kullun kokari ake na ganin yadda za a dakile abin amma abin yaki cinyewa gaba daya tunda ko a gasanni da ake buga na league a cikin gida muna ganin yadda ake to wannan fafutukar har akai ga wannan mataki na gasar cin kofin duniya kuma duk wanda ya kokarin kawo irin wannan abin cikin kwallon kafa gaskiya yana gujewa ainihin dalilin da yasa aka fara kwallon ne tunda kullun mun dauke ta a wani abu ne da yake kawo hadin kai a tsakanin mutane yake kawo maslaha a tsakanin ma da suke rikici domin ganin cewa an shiga fili daya an taka wasa daya kuma duk abin da ya fara a ƙarshe za a kammala wasa kowa ya rungumi dan uwansa a tafi gida a cigaba da raha ana abubuwa yanda ya kamata a yi su to duk wanda ya kawo wariyar launin fata cikin kullu gaskiya ya gujewa ainihin sababin abin da yasa aka fara buga kullu matun daga mintin farko kuma bai yanzu haka abin da za a iya yi domin ganin cewa an cigaba da rage wannan abu shine kawai a cigaba da wayar da kan mutane ana ga musu ainihin abin yanda yake ana ba su bayani ta hanyar ne dace domin su ƙara fahimtar wannan abun bai dace ana yin sa ba a duniyar kwallon kafa
0: kalaman nuna wariyar launin fata na bayan nan da suka dauki hankali a gasar lashe kofin duniya shine wanda aka yi wa captain din tawagar kasar Faransa Kylian Mbappe wanda wata sanata daga kasar Paraguay ta ci zarafin sa ta hanyar furta kalaman nuna wariya kan asalin sa da kuma ilimin sa kalaman nata dai ba su yi wa dan wasan dadi ba domin har ya maida mata martani da cewar ma bata cancanci zama akan kujerar da take kai ba kuma kalaman nata ba sa wakiltar kasar ta don hakan ne ma ya ce ba zai yarda mutane irin ta su ci gaba da yada wariya a tsakanin al'umma ba ita ma dai hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa ta yi Allah wadai da kalaman na sanatan tare da bayyana shirin ta na shirin shigar da kara a kai ga dai abinda Umar Sama'ilu Gumo mai sharhi kan lamuran wasanni ke cewa kan wannan dambarwa
2: wannan matsala ta wariyar launin fata harkan wasan kwallon kafa abu ne da zamu ci yaki cinyewa ganin cewa hukumomi duka suna nuna yuwar za su iya dakile wannan abu to amma har yanzu dai zamu iya ce waɗannan abubuwa suna ci ne kamar wutar daji musamman harkan wasan kwallon kafa hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniya ana gudanar da gasar cin kofin duniya kuma ana ta samun irin waɗannan korafe-korafe ko kuma zarge-zarge na kalamai wariyar launin fata wanda hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniya a halin yanzu tana shirye-shiryen shiga tsakanin hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa da kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Paraguay sakamakon waɗannan kasashe biyu sun yi gumurzu a zagaye na 16 an samu koma bayan matuƙa ganin cewa kasar Faransa ta doki su da ci ɗaya mai ban haushi to sun yi kalamai musamman wannan sanata ta kasar Paraguay ta yi kalamai na wariyar launin fata wanda suka fara musayar yawu da Kylian Mbappe captain din kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa to wannan abu ne da hukumomi musamman waɗanda suke da alhaki ya kamata su taka rawar gani matuƙa abu ne da gaskiya zai ci gaba da kawo harkan wasan kwallon kafa koma baya musamman ganin cewa waɗanda suke tasowa daga yankuna daban ko kuma nahiyoyi su zo su canje ƙasa kuma su dinga yin aiki tukuru domin su ga sun taimakawa kasar da suka koma ita zai samu koma baya matuƙa alal misali kasar Faransa wanda zaka ga fiye da rubin waɗannan yan wasa sun taso ne daga kasashe na Afirka kuma zai matuƙar wahala a ce kaga wata ƙasa a nahiyar Turai babba da ba ta da wakili ko kuma wanda yake da jini daga nahiyar Afirka wanda in har ba a dakile waɗannan abubuwa ba zai taɓa ingancin harkar wasan kwallon kafa matuƙa a irin waɗannan ƙasashe garin cewa wannan nahiyar Turai dai nan ne take ake bugawa kaman za a iya ce gasar cin kofin duniya kusan kowa daga kowace bangare a duniya ma yakan so ya je nahiyar Turai domin ya ga an fafata da shi to da fatan hukumomi za su yi abin da ya kamata domin su ga sun kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa
0: to yanda gwamnatin ƙasar Paraguay ta baranta kanta da kalaman da sanatan ta yi inda take cewa sun ci karo da tsarin zaman lafiya da kuma mutunta ɗan adam da ƙasar ke yi a nata bangaren ita ma dai majalisar ɗinkin duniya ta kwatanta kalaman sanatan da abin takaici kamar yadda shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ce lalle kam hakan bai kamata ba to yanzu kuma bari mu duba kan wasan da za a yi an jima tsakanin Spain da Belgium wannan dai ba shine karo na farko da tawagogin kasashen biyu ke haduwa a gasar lashe kofin duniya ba domin dai a tarihi sun

0: bayan da suka zubar da bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka yi tsakaninsu da Morocco. Akwai dai misalai da dama da ake iya gani a wannan gasa, wanda Nazir Jarmaju mai sharhi kan lamarin wasanni ke cewa lura wariyar launin fata a kwallon kafa abu ne da bai kamata ba.
1: Wariyar launin fata ya zama kamar wani alagagai ne gaskiya a duniyar kwallon kafa, tunda kullun kokari ake na ganin yadda za a dakile abin, amma abin ya ki cinyewa gaba daya. Tunda ko a gasanni da ake buga na league a cikin gida muna ganin yadda ake ta wannan fafutukar har akai ga wannan mataki na gasar cin kofin duniya. Kuma duk wanda ya kokarin kawo irin wannan abin cikin kwallon kafa gaskiya yana gujewa ainihin dalilin da yasa aka fara kwallon ne, tunda kullun mun dauke ta a wani abu ne da yake kawo hadin kai a tsakanin mutane, yake kawo maslaha a tsakanin ma da suke rikici domin ganin cewa an shiga fili daya, an taka wasa daya, kuma duk abin da ya fara karshe za a kammala wasa kowa ya rungumi dan uwansa a tafi gida a cigaba da raha ana abubuwa yanda ya kamata a yi su. To duk wanda ya kawo wariyar launin fata cikin kullu gaskiya ya gujewa ainihin sababin abin da yasa aka fara buga kullu ma tun daga mintin farko. Kuma bai yanzu haka abin da za a iya yi domin ganin cewa an cigaba da rage wannan abu shine kawai a cigaba da wayar da kan mutane, ana ga musu ainihin abin yanda yake, ana ba su bayani ta hanyar ne dace domin su kara fahimtar wannan abun bai dace ana yin sa ba a duniyar kwallon kafa.
0: Kalaman nuna wariyar launin fata na bayan nan da suka dauki hankali a gasar lashe kofin duniya shine wanda aka yi wa captain din tawaga kasar Faransa Kylian Mbappe, wanda wata sanata daga kasar Paraguay ta ci zarafin sa ta hanyar furta kalaman nuna wariya kan asalin sa da kuma ilimin sa. Kalaman nata dai basu yi wa dan wasan dadi ba, domin har ya maida mata martani da cewa ma bata cancanci zama akan kujerar da take kai ba, kuma kalaman nata ba sa wakiltar kasarta, don hakan ne ma ya ce ba zai yarda mutane irinta su ci gaba da yada wariya a tsakanin al'umma ba. Ita ma dai hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa ta yi allawa dai da kalaman na sanatan tare da bayyana shirinta na shirin shigar da kara a kai. Ga dai abinda Umar Sama'ilu Gumau mai sharhi kan lamarin wasanni ke cewa kan wannan dambarwa.
2: Wannan matsala ta wariyar launin fata harkan wasan kwallon kafa abu ne da zamu ci yaki cinyewa. Ganin cewa hukumomi duka suna nuna yiwuwar za su iya dakile wannan abu, to amma har yanzu dai zamu iya ce waɗannan abubuwa suna ci ne kamar wutar daji, musamman harkan wasan kwallon kafa. Hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniya ana gudanar da gasar cin kofin duniya, kuma ana ta samun irin waɗannan korafe-korafe ko kuma zarge-zarge na kalamai wariyar launin fata, wanda hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniya a halin yanzu tana shirye-shiryen shiga tsakanin hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa da kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Paraguay, sakamakon waɗannan kasashe biyu sun yi gumurzu a zagaye na 16. An samu koma baya matuƙa ganin cewa kasar Faransa ta doki su da ci ɗaya mai ban haushi. To sun yi kalamai, musamman wannan sanata ta kasar Paraguay ta yi kalamai na wariyar launin fata, wanda suka fara musayar yawu da Kylian Mbappe, captain din kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa. To wannan abu ne da hukumomi, musamman waɗanda suke da alhaki, ya kamata su taka rawar gani matuƙa. Abu ne da gaskiya zai ci gaba da kawo harkan wasan kwallon kafa koma baya, musamman ganin cewa waɗanda suke tasowa daga yankuna daban ko kuma nahiyoyi su zo su canja ƙasa, kuma su dinga yin aiki tukuru domin su ga sun taimakawa ƙasar da suka koma ita, zai samu koma baya matuƙa. Alal misali ƙasar Faransa, wanda za ka ga fiye da rabin waɗannan 'yan wasa sun taso ne daga ƙasashe na Afirka, kuma zai matuƙar wahala a ce ka ga wata ƙasa a nahiyar Turai babba da ba ta da wakili ko kuma wanda yake da jini daga nahiyar Afirka, wanda in har ba dakile waɗannan abubuwa ba zai taɓa ingancin harkar wasan kwallon kafa matuƙa a irin waɗannan ƙasashe. Ganin cewa wannan nahiyar Turai dai nan ne take ake bugawa kaman za a iya ce gasar cin kofin duniya, kusan kowa daga kowace ɓangare a duniya ma yakan so ije nahiyar Turai domin ya ga an fafata da shi. To da fatan hukumomi za su yi abin da ya kamata domin su ga sun kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa.
0: To inda gwamnatin ƙasar Paraguay ta baranta kanta da kalaman da sanatan ta yi, inda take cewa sun ci karo da tsarin zaman lafiya da kuma mutunta ɗan adam da ƙasar ke yi. A nata ɓangaren ita ma dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwatanta kalaman sanatan da abin takaici, kamar yadda shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ce lallai kam hakan bai kamata ba.

0: hakan yasa ake nema a faɗaɗa su saboda ko ba ko bai za a samu kudaden shiga ta wajen wannan gwamnati ba karamin kudi take samu ba a fannin sufuri saboda dole a tashi daga wannan gari zuwa wannan gari to babban bankin duniya ya hasashen cewa tattalin arzikin Kenya zai bunƙasa da kashi 4.3 a shekarar 2026 sannan ya ƙara yin sama da kashi 4.4 a shekarar 2027
1: an ga shida Michael Kudus
0: nagodiya RFI
1: Sirkar jirgin kasa tsakanin Abuja da Kaduna a tarayyar Najeriya na ci gaba da fuskantar barazana inda kullum abin ke dada tabarbarewa ganin yadda aka rage zirga-zirgar zuwa sau guda a rana tana masu amfani da jiragen suka fara bayyana damuwarsu akai ga wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar dauke da rahoto
2: dawowar safarin jirgin kasa a Najeriya ba karamin dadi yayi wa 'yan kasa ba musamman saboda ana ganin matsalolin rashin kyan hanya da na tsaro sun addabi jama'a to sai dai kash na Abuja zuwa Kaduna ma yanzu yana neman durkushewa ga abin da wani mai suna Hamza Alkali da yake yawan shiga jirgin yake cewa
3: to a gaskiya wannan zai shafi zirga-zirgar mutane da yawa ba ma ni kadai ba a ce abu an fara da mutum ga gudu sau uku a rana yanzu ya zama guda daya tunanin mutane da shine da aka fara zuwa yanzu zai kamata a ce ma an samu masu zuwa aiki daga Abuja su zo su koma Kaduna a ranan saboda haka kawai an samu ci baya kawai a samu yadda za a yi a gyara wannan abun jirgin ma idan ka ji wanda yake zuwa shi kadai din in ka ji da yake kara kikika kaman ba zai je ko ina ba
2: shi ma Malam Bello wakili cewa yake
4: abin da ya kamata ka gane shine su kansu ma'aikatan masu jirgin nan wayanda su gudanar da abubuwan ba su ma dauki abin da muhimmanci ko kasuwanci ba tunda kusan shekaru uku da suka wuce zan ce ko biyu mun hangi zuwan haka tunda tun kana cikin jirgin aka yau window daya fashe ba a gyara ba gobe mai sunan shi a bayi ya daina aiki kullun abu a hankali yana lalacewa ba a gyara ba har a kai ga wannan so ɗayan to ina mai tabbatar muka da cewa wannan so ɗayan ma za a kai ga lokacin da ko so ɗayan jirgin ba zai iya zuwa
2: Na tuntuɓi manajan tashar jirgin ƙasa na Idu da ke nan Abuja, Malam Muhammad Ibrahim Modibo, don jin wai me ke faruwa ne.
5: Hakikanin gaskiya lallai mun rage tafiye-tafiyen jiragenmu, kuma abun ya taho ne bisa ga abun da ya faru da injunanmu da ake amfani da shi. Don dama shi shugabanmu, manajin director namu da ya zo dinnan shi abun da ya fi so zamantu muna da wani ƙasa wanda in wani abu ya faru zai iya zuwa ya je ya riski wayancan din ya ɗauko su a dawo da su ba tare da wani matsala ba. To cikin jiragen mu din akwai ɗaya wanda ya samu matsala to DB da haka ne shi MD namu ya ba da shawara mu dan dakatar da wannan dan lokaci yanzu ana nan injiniyoyin mu suna nan suna aiki akan jirgin to nan ba da jimawa ba insha Allah za a dawo abubuwan da ya kamata a yi ana nan ana yi.
2: Na kuma zanta da Malam Hassan Sardauna mai sharhi kan al'amuran yau da kullum inda ya ce
6: wannan maganan gyara wannan an baku wannan labarin ne kawai abinda muka fahimta shine babu kudi ne duk budget din da ake yi ana yi ne kawai amma injinan da kawunan jiragen duk ba za iya bada abinda ake bukata to idan ba su ce muku maintenance ba me za su gaya muku wanda kuma dama idan akwai kan jirage masu kyau da tarabu shine zai bada wannan damar na jirgi so uku so hudu ko ma so fiye da hudu a rana amma a yanzu jirgi ba zai iya wannan ba domin babu cikakken lafiya
2: jama'a da dama sun nuna takaici kan halin ko unkula da gwamnati ke nunawa kan harkan jirgin kasar Najeriya Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
1: Ta cikin makon nan kasuwar hada-hadar hannayen jarin Najeriya ta kafa tarihin zama mafi ƙarfi game da bunƙasa a faɗin duniya bayan zarta mai riƙe da kambun a bayan wato a baya-bayan nan wato takwarata ta Koriya ta kudu. Rahoton kamfanin Bloomberg ya nuna cewa zuwa yanzu kasuwar ta Najeriya ta samu tagomashi ne da kashi 67 cikin 100 yayin da Koriyan ke da kashi 66. Domin jin ƙarin bayani kan dalilin samun wannan nasara Nuru Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Kasim Garba Kurfi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a kasuwar hada-hadar hannayen jarin ta Najeriya.
7: To abubuwa da dama ne. Na farko shine wato kasuwar hannayen jarin mu tana ɗaya daga cikin wadda ta shahara. A shekarar da ta wuce ta 2025. To wannan haɓaɓɓakar da sai ta ci gaba da yi kuma muna ganin ba wai yanzu ba ta zama da za ta tabbata.

0: fitar da wannan matsayin zuwa ƙarshen shekara. Saboda abubuwan da duk ya kamata a kasuwa hannayen jarin musu haɓaka an mata. Na farko, a yanzu duk Afirka mu kaɗai ne wanda muke yin settlement, wato ka sai da shares ɗinka yau a biya ka gobe, mu kaɗai muka fara a Afirka. Wannan kuma yana sama da ƙasashen Turai. Duk ƙasashen Turai ba su fara wannan ba. In ba kamar Canada ba, da America da Mexico da Pakistan. Na biyu, hannayen jarin mu yawanci kamfanin da suke ƙasar nan suna nuna ribar da ya tabbatar da farashin su ya ɗaukaka. Wato in ka ji wasu za ka ga hannayen jarin mu ya cancanta ga inda suke a yanzu.
1: A kwanaki ko watannin baya, lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kawo hari domin murƙushe 'yan ta'adda a Najeriya, idan za ka iya tunawa mun tattauna da kai, kasuwar hada-hadar hannayen jarin Najeriya sai da ta rasa kusan naira tiriliyan 4 ko sama da haka. Saboda asarar da aka tafka na yadda aka rika gaggauta sayar da hannayen jari. Sai kuma gashi cikin ƙanƙanin lokaci ta maida har kuma ta ƙara samun ribar a ɗan wannan tsakanin, wanda shi ne ya sa ta kafa wannan tarihi. Shin menene ya baiwa ita wannan kasuwa ta Najeriya a tsaro?
0: Ai, shi kanshi wanda ya ce ya shigo ya ce ya fita Najeriya. To kaga siyasa ce. Shigowar shi da ita, shi mu da muke Najeriya mun san cewa har yanzu in ka diba harka tsaro har yanzu tana nan inda take, bata canza ba. Amma kaga shi ya gama duniya ya ita ya yi abin da yake cimma riba. To wannan ya sa masu jin tsoron sun dawo. Sannan kuma canje-canje na wato canza dala. Dala da naira, yanzu naira ke samun ƙarfi sama da dala. So mutanen ƙasashen waje kukan da suke cewa in suka shigo dalar su za ta lalace, to yanzu sun gane dalar su ƙara ƙarfi take. So suna ƙoƙarin su ga cewa sun shigo ƙasashen. Sannan mu kuma nan cikin gida, duk hanyar da za ka bi ka samu kobo, in dai ba kana da ma'aikata ba, kamfani wanda yake wani abu, to hannayen jarin shi ne ya fi kowane. Ya fi ka kai kuɗinka a banki, ya fi ka sai dala ka ajiye, ya fi ka sai abinci ka aje. So sai ya zama da kowa ya gane cewa hannayen jari dai shi ne mafita. Kuma shi ya sa ka ga yanzu mutane da yawa suna suko kuɗinsu a kan nan hannayen jari.
1: Wannan tagomashi da kasuwar hada-hadan hannayen jarin ta Najeriya da kuke da ruwa tsatsiki a cikinta ta samu, wane tasiri zai yi wajen cigaban tattalin arzikin Najeriya, wace gudunmawa zai bayar?
0: To, gudunmawa na farko shi ne zai jawo kamfanin da ba sa da hannayen, ba su kawo su ba a kasuwar hannayen jari, su kawo kamfanin su. Yanzu haka ni ina hidimar kawo kamfani sama da 7 a kasuwar hannayen jari waɗanda su babu su. To ni kenan ina tabbatar ma wasu ma suna irin wannan.
2: Ka san Dangote refinery ya ce zai shigo kasuwar nan. To wannan kuma muna ganin shigowar shi zai ƙara jawo wasu kamfuna su shigo. Kuma muna ganin wannan ba kadai ba nan, har waɗanda yake kamfuna da suke na ƙayyammacin Afirka da kuma Central Africa za su iya shigowa. Saboda ƙarfin arzikin Najeriya da kuma bankunan Najeriya yadda za su iya ɗauka wannan.
3: Tattaunawar Nura Ado Suleiman kenan da Dr. Kasim Garba Kurfi, da haka zagayen farko na labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin sauƙaƙe da fiye da kwanaki 50 bayan sace ɗaliban jihohin Borno da Oyo har yanzu an gaza ceto su. A gefe guda kun ji yadda 'yan ta'adda suka farmaki motocin makaman da Rasha ta aika wa mahukuntan Mali. Kun kuma ji yadda Turkiyya ta damƙa kyautar bindigogi ƙirar ƙasar ga mahalarta taron ƙungiyar tsaro ta NATO. Barkan mu da dawowa ga kuma shirin mu na gaba.
4: Rayuwata.
5: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkan mu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Idan mace ta kalli madubi, ta kuma hangi fuskarta ta fara takurewa, tunaninta madubin ne ya tsage, wato wani abin dubawa a nan shi ne duk yawan shekarun ya mace har kullum bata kai manzalin tsufa ba. Akasari mata a wannan zamani ba sa son a rika alakanta su da tsufa, dalilin da yasa sukan bi hanyoyi daban-daban don gyara jikinsu na tsawon lokaci. Misali, wasansu kan sha kwayoyin hana tsufa yayin da wasu ke amfani da mayukan gyara jiki don hana takurewar fata hatta allura wasu matan kan yi wa kansu don kaucewa duk wani abu da zai bayyana tsufa a tattare da su kazalika akwai daidaikun mata da kan kashe makudan kudade wajen yin tiyata saboda a rika musu kallon yan mata a kowane lokaci To sai dai ba a taru an zama daya ba domin akwai wasu matan da tsufa ta kasance abin alfahari gare su da masoyan su kuma duk tsufa ko yarantar mace masu iya magana kan danganta ta da zinariya saboda muhimmancin ta a idan duniya Shin me yasa yawancin mata ba sa son a rika alakanta su da kalmar tsufa dan amsa waɗannan da ma wasu tambayoyi shirin rayuwa ta yayi hira da Hadiza Ibrahim wata uwar gida a jamhuriyar Niger da kuma Razina Bukata Mustafa dake nazartar zamantakewa da halayyar mata amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Michael Kudison ya hada mana akai
4: rayuwa ta Fada wasu mata masu karancin shekaru cewa kin tsufa tamkar tsokanar fada ne saboda yanda suke kallon kalmar a matsayin cin fuska inji Maryama
6: Tsufan akwai inda ake san shi akwai inda ba a san shi yanzu kamar zaman mace ne a cikin gidan mijinta in ka ji ana nuna mata ita tsohuwa ce ita kuma har Allah mace a gurin mijinta duk tsuhonta ita ba tsohuwa bace ita yarinya ce amma a gurin diyafa ita tsohuwa ce a gurin kannu ita tsohuwa ce amma a gurin mijinta tunda zamani take na aure ita ba tsohuwa bace ba fi sabilillah
4: kalmar tsufa na bada tsoro ga wasu mata idan sun tuna da za su rasa abubuwa da dama na kuruciya a cewar Sa'adatu Usman Sumaila Alambayi
7: wallahi yana bani tsoro paske wata gana in na hito na ga tsohi da sanda yace wata gana ni ba tsufa zani bani jin dadi ko kadan bani jin dadi amma mun san dole ne wata inde da rai tsufa
4: sai dai ba a taro an zama daya ba domin ana ta bangaren Atta Suleiman ta ce an taba gaya mata cewa ta tsufa kuma bai dame ta ba
8: eh an taba gaya mini wasa ne dai haka take ce mini ya kin tsufa yanzu biki aure ba na san da cewa komai lokaci ne kuma kowa da yanda Allah ya tsara mishi ne rayuwar shi tunda mata ce kuma kuzin ita ce just today na dauke shi abin wasa ne
4: to koya ya maza ke kallon wannan batu Salisu Musa na cewa
9: dan mun kalla dole jikin mu ba daya bane Allah ma bai yi bambare ne kin an ce mu tsufa ko sai hakuri mu kuma maza mu yi hakuri da su yau rugobi sai Allah kaga dole mutun ya tsufa su kuma maza ga su da san girma su ce ko mun mu da mu da su daya ne shi ko ba daya bane in sun tsufa an an hadi wannan taran zole su ce ake wata ran kuma san kai kin amma hakuri za a yi da su
4: sai dai duk da yadda wasu matan ke gujewa tsufa Sa'adatu na cewa ta dauki tsufa tamkar ado
7: ko cikin unguwa aka tashi wani abu wani matsala shi ana ce a ta gurin tsahin unguwa saboda ana ganin su da muhimmanci daraja kuma suna da shawara masu muhimmanci da suke bada ba shi ne ake ce a Hausa ba abinda babba ya hango babban ai tsoho ne mutum ko ya hau dutsen dala karami ba ya hango shi saboda sun ga yau sun ga jiya
4: ko dai yaya aka kalli tsufa alama ce dake nuna ni'ima da kuma hikima da Allah ya yi wa dan adam
5: RFI madalla an gaishe da Michael Kudison da rahoton nan yanzu sai zantawa ta da Hadiza Ibrahim wata uwar gida dake jamhuriyar Niger
10: gaskiya tsufa ga mace wani abu ne wanda zan ce sosai ma iya mai da mata baya dole ne sai kai shi amma a gaskiya ba dan kana so ba saboda iya mai da ki baya miye baya lokacin da yarintarki da kurciyarki ki kama jikiki kaza ko da yaushe jikinki a kama amma daga an kwambi an fara sha ke kanki ko ba a ce miki ba kin tsufa daga kin kallon madubi ma kin san kin tsufa saboda gidaga yanayin huska kida kina ganin ki yarinya tsafa mai kyau ke kika huska ta fara yaba kin fara kanci kankancewa tun da yanzu mutun ya fara girma maimakon komin jikin ka baya kake kankanciya kake bakka gaba to wannan gaskiya ba karaman wanga bane ga mata
5: me yasa mace ba ta son a ce ta tsufa
10: gaskiya mace ba ta so a ce mata tsufa surtu mijin da kake aure gani kike in miji yace miki kin tsufa gani kike ya ma ba mami ma zan ce miki ya ma mai da ki wani gaki ga kamar ki na miji yace miki mijin da kake aure yace da Allah tsufa to gani kike kawai ke yanzu kin tashi daga aiki wata yake hange amma komin tsufan ki na miji in yana ya baki iyayi zuga ki ya ga kiyaga wannan tsufa
5: me ke sa mata fargaba da zarar an musu batun tsufa
10: abin da yake kada ma mace gaba saboda da zarar kin fara kwana biyu in miji gare ki to kin hahara ya tashi daga aiki saboda wata yake hari shi namiji yana da damuna da yawa ke kuma mace damuna daya gare ki kenan da zarar kin fara girma wannan shine kada gaba to kin sa akwai abin da zai biyo baya mu kuma mata ka san mafi akasari kishi ya ce bakka su to da zarar ka fara girma to ke a ranki abin da zaki sa kawo wannan da namijin zuwa zai yi miki kishiya kishiya ma wani ya auro sa'ad ya liki gaskiya ma za ku bar ce ma mai ta gidan ku tsohuwa saboda gaskiya sariya take yanda ya kamata akan uwan nata ma sai ta da gaban ta faduwa
11: amma tsufa na taka rawar gani a rayuwar ƴa mace
10: tabbas iya da rawar takawa ga mace idan aka komo a harkar rayuwa ta zamantakeya haka saboda wani abin za a miki dan girman ki kuma a wannan tsuhan da take zaki a hidiya wanda ke kin girma kina kwance za a miki komi a rayuwa ta haka amma a rayuwa ta zamantakeyar aure shine babban matsala amma a rayuwa ta haka zaki dauki girma ko meye za a ce aje gurin wance in iyale ne kina kwance kin huta Allah ya baki diya wannan diyan su za su kama su miki komi da komi
12: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
13: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
12: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
13: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
12: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
13: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
11: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Razina bukatar Mustafa masaniyar zamantakewa da halayyar mata a jamhuriyar Niger
14: to tsufa wani abu ne mai daraja dai duk da ma dai ko mace ko namiji wani active shi ka tsufan nan yana jin dan babu dadi saboda dan adam yana son ya zauna kullum da karin shi anti ka tsufa kuma kenan karhin ka ya kare ku amhanin ka ya rage shine tunani na har da yake fara zo mun
11: to a matsayin ki na matashiya in kika tuna nan gaba zaki tsufa ba ki jin tsoro
14: to tsoron ba wani ne ba kenan ka tsufa karhin ka ya rage nan kai samu kai wani aiki wanda kake yi lokacin da kake cikin yarintanka kike cikin shekarunka na cikin karhinka amma kuma tsuha ai kamar mutum yana ƙara daraja a idan mutane yayi ko an sa abubuwa da na rayuwa masu anwani kenan akwai fargama amma a gani na kamata a ce mutum yayi tunanin zai zama yayi anwani ga rayuwar yau da gobe idan ya tsuha
11: a ra'ayinki kenan tsufa na da amfani
14: eh tsufa gaskiya abu ne mai anwani a cikin al'umma suna iya taka rawa sosai saboda mata sun yawan zuwa tambayoyi ga manya ga tsohi bisa ga tsarayensu ko uwayensu hakan ga wanda su tsuho sosai
11: to me yasa abun ke susawa mace rai idan aka kira ta tsuhuwa
14: to wani bi kun san in aka tarbe ka aka ce maka ka tsuhuwa kamar nihin in mace ce ma musamman kamar kyawun daga dai ki ya rage ma ko eh kyawun ki ya rage baki na wani anwani balle in haka na wanda yake tsaranka ne haka ya gaya maka yawanci da niyyar ya sa ka kadan ji haushi ne me in dai wani yaro ne hakan ga ya maka daga an ce maka ma tsuhu ai kamar dan a ƙara ma na a girma maka ne
11: wace shawara zaki bayar game da yadda ake daukar kalmar tsufa
14: kalmar tsuha matasa suna bata daraja tunda yanzu a nan wurin a cikin al'ummarmu akwai diya wanda uwayensu ba su ma kiran uwayensu da wani suna tsoho suke ta tsohuwa kenan kalmar tsuha kalma ce mai daraja mai amfani a cikin al'umma
11: Gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Michael Kudison da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
15: Tawadalla ga labaran a zagaye na biyu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya mika wa kwamitin gudanarwar jam'iyyar EPC sunan mataimakinsa Kashim Shatima don tantance shi a matsayin wanda za su sake takara wato a babban zaben kasar da ke tafi na watan Fabrairun shekarar 2027 idan neman wa'adi na biyu. A Najeriya da fiye da kwanaki 50 bayan sace gwamnatin dalibai a jihohin Oyo da Borno. Har yanzu iyalai da ƴan uwa na ci gaba da dakon hoɓɓasa daga gwamnatin kasar wajen ganin ta ceto yaran. Kodayake har yanzu babu daddaɗin labari daga mahukuntan, inda ko a baya-bayan nan ƴan ta'addan can a jihar Borno suka sake sace wasu tarin dalibai lokacin da suke saka dasa na jarabawa a wani yanayi da gwamnatin ke ci gaba da shan suka kan gasa ceto su. Mahukuntan na Najeriya na fakewa da cewar ba sa san yawan magana ya dagula kokarin da ake kan yi wajen ceto waɗannan yaran. A Najeriya dai satar dalibai a makarantun su ba sabon abu bane tun bayan ta'azzarar ayyukan ƴan ta'adda da yadda rayuwar da dama ke salwanta a fagen neman ilimi. ƴan ta'adda a Mali sun kai hari kan tawagar motocin makaman Rasha, wato makaman da Rasha ta aika wa mahukuntan kasar ta Mali don karfafa musu gwiwa a yakin da dakarun kasar ke gwabzawa da hadakar ƴan ta'adda da ƴan tawaye waɗanda ke kokarin kwace iko da yankin arewacin kasar. Kodayake bayanai sun ce ayyukan motocin sun isa ga mahukuntan kasar duk da harin ƴan ta'addan. Bayanai sun ce ayyukan na dauke da tarin makamai da kuma sojin haya da za su dafa wa kasar ta yankin Sahel a yakin. Dana mayakan ƴan tawayen Abzinawa suka dauki alhakin wannan hari a wani yanayi da sabon yaki ya barke tsakanin su da dakarun na Mali wanda ke dusar mako biyu, inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama daga dukkanin bangarori. A karkashin matakan na tace da tace tana dauka don tsarkake ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda a watan jiya tace dole sai an tantance su gabanin su iya gudanar da ayyukan su a Burkina Faso. Gwamnatin sojin kasar ta Sahel ta sake bijiro da wani tsari dake haramtawa kungiyoyin agaji yaɗa hotunan mutanen dake cikin yanayi na tsananin bukata. Gwamnatin Sudan ta gindaye sharuɗa gabanin amsar ta yin Amurka kan shirin lafiya, wato shirin zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin ƙasar na fiye da shekaru uku, kuma cikin sharuɗin har da buƙatar janyewar mayakan RSF daga ilahirin garuruwan da suka kama. Wasu bayanai sun ce tayin na Amurka da ta miƙa wa Sudan a watan jiya na neman bangarori biyu su amince da tsakaita wutar kwanaki 90 don hawa teburin tattaunawa wanda zai bude kofa ga yarjejeniyar dawwamar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen yakin baki daya. Wasu bayanai daga Afirka ta Kudu na cewa masu zanga-zangar kin jinin baki sun sauye salo, wato daga zanga-zangar da suke ci gaba da yi a sassan kasar zuwa bi gida-gida don rarakar bakin da ke fake a cikin kasar. Tun bayan tsanantar zanga-zangar, dimbin masu kauracewa, wato dimbin bakin suka kauracewa fita titina don tsira daga barazanar masu kin jininsu. Sai dai daga jiya Alhamis masu zanga-zangar na bi har cikin gidaje tare da tusukiyarsu da kuma dimka su ga jami'an 'yan sanda. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na cewa jami'an lafiyar da ke kula da masu cutar Ebola sun gudanar da wani bore kan rashin biyan su albashi tun bayan barkewar cutar. Majiyoyin Reuters sun ce ma'aikatan sun yi dafifi a gaban cibiyoyin kula da masu cutar ta Ebola guda uku. Zuwa yanzu mutane 1,759 cutar ta Ebola ta harba, ciki har da 600 da suka mutu. Amurka da Iran sun sake kaiwa juna hare-hare tun bayan sake dawowar yakin su a jiya Alhamis a wani yanayi da aka ga raguwar jiragen da ke ratsa mashigin Hormuz, inda Amurka ta ce ta kai hare-hare har 90 gab da mashigin a gefe guda. Iran ke cewa an kashe mata mutane 14 daga jiyan zuwa yau. Kodayake ita ma ta ce ta kai hare-hare kan manufofin Amurka a kasashen Gulf da suka kunshi Kuwait da Bahrain da kuma Qatar. Dawowar wannan yaki na zuwa a daidai lokacin da Iran ke kawo ƙarshen jana'isar jagoran addini na kasar, wato Ayatullahi Ali Khamenei, wanda aka birne a yau Juma'a a wani yanayi da har kawo yanzu aka gaza ganin magajinsa Mujtaba Khamenei a bainar jama'a. Akalla mutane 11 ne suka mutu, yayin da wasu 19 kuma suka ɓace a wutar dajin Spain da ta dimfari yankin Los Galados na ƴan yawon buɗe ido da ke kudancin Spain. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda wutar dajin ke ƙone hatta motocin da ke aje a yankin, lamarin da ya tilasta mutane gudu a ƙafa don tsira da rayukansu. Rahotanni sun ce kaso mai yawa na waɗanda wutar dajin ta rutsa da su ƴan ƙasashen waje ne da suka shiga Spain don yawon buɗe ido. Labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na nishadi. Jamila, Jamila, Jamila. yanzu za mu faro labaran nishadi na wannan rana da masana'antar shirye fina-finai ta Carnival, inda a ƙarshe dai jaruma Mansura Isa ta fito fili ta wanke mawaki Dauda Kakuta Rarara da mai ɗakinsa Aisha Humaira kan yadda ta ce suna aiko wasu daga cikin magoya bayansu suna zaginta kawai don ta yanke shawarar ficewa daga kungiyar RRR ta Dauda Rarara. Tun bayan ficewar ta daga kungiyar, Mansura ta sha alwashin cewa ba za ta ce komai kan wannan batu ba, amma kuma a wani sabon faifan bidiyo da ta fitar, jarumar ta gargaɗi Rarara da Aisha Humaira kan kada su bari ta bude baki, don kuwa akwai kwai da zai karaɗe Najeriya da wari idan ta fasa shi. A cikin bidiyon da jarumar ta saki a shafukan ta na sada zumunta, ta ce akwai buƙatar Rarara ya sani cewa zaɓin yin shiru da ta yi ba yana nufin tana jin tsoronsa ba, sai dan ta nuna dattako da kuma girmama alaƙar da suka yi a baya. Mansura ta kuma gusura yadda Rarara ya nemi ya mayar da ita tamkar raƙumi da akala ta yadda yake neman juya ta ko kuma nuna mata yadda za ta tafiyar da rayuwarta. A ƙarshe kuma ya bata zaɓi ko ta bi shi ko kuma ta bi ɗan shugaban ƙasa Shehu Tinubu, don haka ta zaɓi Dahir a cewarta. Mansura ta rufe da gargaɗin masu zaginta yayin da ta yi shaguban cewa ko ta zaɓi shugaba Tinubu ko kada ta zaɓe shi, dole ne ta ci moriyar gwamnati tunda 'yar Najeriya take. Daga ƙasar Indiya kuwa, an fitar da jerin sunayen fina-finan da suka fi yin fice a watanni shida na farkon wannan shekara, bayan da masu sharhi da kuma sanya idanu kan fina-finan suka bibiye su da kuma tsefewa. Fina-finan dai sun haɗar da Ikkis da Talaivar Tambi da Biopic of a Billion Bros da kuma Everybody Loves Shorab Handa, sai kuma fim ɗin Mohinyattam, sai kuma Blast, akwai kuma fim ɗin Bandar da Mollywood Times da kuma fim ɗin Main Verse Anga, sai kuma fim na ƙarshe wato The Boy. Sai a biyu mu a shirin mu na dandalin nishadi domin jin cikakken wannan labari. A wani labarin kuma, fitaccen jarumi Shahrukh Khan ya saye katafaren ginin nan mai suna Delhi Building da ke kudancin birnin Delhi kan kuɗi karo 37. Ko da yake dama jarumi Shahrukh Khan ne ke da mallakin ƙasan ginin da kuma hawa na farko, a yanzu ya kammala saye ginin baki ɗaya. Bayanai sun ce filin ginin ya kai faɗin kadada 1,200 daidai da ƙafa 10,800, kuma tun bayan shekarar 1991 da ma'auratan biyu suka ɗaura aure, Gori ta sha faɗin yadda take son wannan gini, ganin yadda yake tuna mata da abubuwa da yawa da suka shafi soyayyarsu da mai gidanta da zaman aurensu a farko. To iyakacin abin da ya sauwaka kenan a labarin nishadin na wannan rana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare. Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana, tare da ni Hawwa Aliyu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, mukan baiwa masu sauraron mu damar tofa albarkacin bakinsu kan wasu lamura ko batutuwa da ke buƙatar jan hankali ko duba a kai ko kuma ke ci musu tuwo a ƙwarya. Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka.
16: Sashen Hausa Radio Faransa, sunana Abdul Kulaf Lai Uba Dariya, Kaduna State, Tarayyar Najeriya. To ni ra'ayina a yammacin Juma'an nan, abin da yake ci mana tuwa ƙwarya, yanda wasu daga cikinmu suke zubar da shara ba inda ya kamata a je a zubar da shara ba, a yi ruwa sharan nan, ruwa ya tafi da ita ne toshe magudanan ruwa, kaga ruwa duk yana yin ta'adi, wannan ba daidai ba ne. Ina jawo hankalin al'umma da ke irin wannan halayyar na zubar da shara ba inda ya kamata ba, don Allah mu gyara. Mu gyara mahallanmu, mu tsaftace mahallanmu, ba fa komai ba ne gwamnati za mu jira ta zo ta yi mana, mu ma dole mu tashi mu taimaki kanmu da kanmu, mu muke kwana a cikin anguwanninmu, dole mu tsaftace anguwanmu, wa'inda suke da halayya irin wannan su gyara, mu tsaftace anguwanninmu.
17: Sunana Mustafa Bayan Mega daga nan gusa jihar Zamfara tarayyar Najeriya sashen Hausa gidan Radio France barka ku da yau da fatar an waye gari cikin koshin lafiya yau Juma'a zan yi amfani da wannan damar in kare kira ga shugabannin mu na Najeriya musamman shugabannin tsaro gwamnoni yan majalisar dattijai yan majalisar tarayya shugaban kasa da mataimakin sa arewa maso gabas arewa maso yammacin Najeriya su wayennan yan bindiga dadi masu garkuwa da mutane ya kamata a magance wannan itila'i kamin lokacin zabi ya kankama domin mafi akasari mun lura da wayansu yan siyasa gabaki daya siyasa tana son ta dauki hankalin su talakawan da suke wakilta wayanda ke zabi su wakilce su Abuja ko matakin jiha su suna cikin mawuyacin halin haula'i na wannan itila'i na rashin tsaro shugabanni ku ji tsoron Allah ku tuna da dukkan mu zamu koma ma Allah
18: Sashen Hausa na gidan Radio France International da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Africa dabi mai computer mai ma local government service ta Nigeria to alhamdulillah ina yi wa daukata al'umma musulman duniya barka da jama'a da fatar an sauko masallaci lafiya to yau babban abin da ke cimintuwa kwarya dubbehi irin wannan mataki da gwamnatin Nigeria ke ci gaba da doka ba musamman na takon saka tsakanin majalisar dattawan Nigeria da kuma bangaren shugaban kasa akan rashin ficewa a bayyana ta mai bayani akan kasafin kuɗin shekara ta 2025 to hakikanin gaskiya wannan abu muna yi mai duba da ido biyu ne na farko muna zaton cewa wayannan kuɗaɗen namu ko an sarrafa su ne zuwa wurin yakin neman zaben shekara ta 2027 to saboda haka ya kamata idan ba haka aka sarrafa kuɗi ba a hito a yi wa ƴan ƙasa bayani domin mu san inda kuɗaɗen mu suka makale
19: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya yau Juma'a ce ranar da kuke ba mu dama muna fadin abubuwan da suke faruwa a yankunan mu to babu shakka akwai abubuwa da dama da suke faruwa akwai masu dadi akwai marasa dadi marasa dadi dai akwai matsalar tsaro da takeici takeicin yawa inda za ka ga mutane damina ta fadi suna so su je su kama ayyukan gona amma sakamakon matsalolin yan bindiga ta hana mutane su je su kama ayyukan gona sannan su kuma wuraren da za su yi noman ainihin tsadar takin zamani da ainihin magungunan kwari sun yi tsada sosai inda ainihin mai karamin karfi baya iya saye to muna kira ga ainihin gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya su dauki kwararan matakai su taimaka ma ainihin al'ummin wannan yanki namu da ainihin magance matsalar tsaro da kuma ainihin wadataccen takin zamani da kiraruwa da kuma ainihin maganin kwari domin shi dai noma sana'a ce wacce take samun ma miliyan al'umma sana'a da kuma abinci sashen Hausa Radio France International ku tashi lafiya na gode
20: Hausa Radio France mai magana baban Fatima Garnes ko gangan tare da Maulana Dan Nijar da Abu Kwandar ko gangan sai Abu Dauda gangan alhamdulillah yau Juma'a mun ga duk kuma da mamu da abubuwan da ke damu mu da farko muna musulmin duniya barka da saukowa musallaci lafiya kuma muna jinjina gare ku kuma da kan Faransa nan ga na wanda kuke ba mu kirana shine muna roƙon chairman din mu ne Abu da na shaga local government da yan malisa da santocin mu da mai girma gwamnatin jihar Sokoto da mai girma Allah su zo cikin kaso gangan sabo kaso gangan siman layuka a cikin ta kun su samu na sololi a cikin ta saboda sunan kowa ne din da mata kama kowa na son zuwa suna wurin na kan tsoron ruwa ta duka da lalace ba zai zo ba a kaso gangan haka muna roƙon gwamnatin mu da chairman mu da yan malisa mu su taimaka mana siman layuka cikin garin kaso gangan kun su samu na sola nagode
21: Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin tura mana sako ta lambar mu kamar haka alamar ƙari 234 706 6661 ko shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu bari mu je ga ra'ayin malami na gaba.
0: Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio France. Da farko dai sunana Usman Medala Bosheri a nan Gabasawa jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Niger. Za mu yi amfani da wannan dama da wannan kafa mai tarin albarka take bamu domin beka kukanmu ga masu kula da harkar noma a kasar ta Niger, wanda za a cewa wata kullar cuta da muka gani a wannan babban gari namu na Bosheri dake tafi amfanin gona musamman dangin wake. Za a cewa abin sai kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka duba dukkanin gonakai da suke wannan yanki, za ga furan waken ko kuma hamsan waken da ya ja wasu kwari ko kuma wani abu ya taba shi ya lalace, wanda haka muke kira a kawo mana dauki a wannan babban gari namu na Bosheri domin manoma su samu su amfana da abin da suka shuka, wanda za mu za a cewa damunar ga tanan dai alhamdulillah duba da karamcin ruwa da ake fama da shi. Muna da fata wannan kira namu zai isa ga karamar hukumar mu ta nan Kolar da kuma departmentin mu ta jihar Murya da kuma regionin mu jihar Zandar. Da karshe nake wannan kafa mai tarin albarka fatan alkari daukacin ma'aikatanta da wakilanta wanda suke sassan duniya ta shilafiyar.
1: Radio France International RFI da farko sunana Abubakar Haruna a bakin gada bagari, haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarkin Askan Danja da kuma na baba Kyawayi da ke garin Sabuwa. Lallai kam muna godiya da wannan dama da kuke ba mu a dukkanin ranaku na Juma'a domin mu tofa albarkacin bakinmu dangane da matsaltsalu da suke faruwa a wannan ƙasa tamu. To yau na shigo wannan fili ne domin yabawa jami'an tsaron mutum daga kan sojoji, 'yan sanda, civilian JTF, askarawa da muke da su a sassa daban-daban bisa ga jajircewa da suke yi wajen ganin tsaro ya tabbata. Muna yaba musu kuma muna yi musu addu'a Allah ya ba su nasara a dukkanin inda za su shiga, Allah ya kai mu da su. Radio France International kita shiga ke.
22: Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio France barkaku da wannan rana ta Juma'a ta babbar rana. Farko dai sunana Ibrahim Shushana da ke garin Kasigi Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da saurari na Radio Africa baki daya wanda ke garin Kasigi. Ina muku fatan alkhairi ma'aikatan gidan Radio France mai tarin albarka. Yau ra'ayina zai tafi akan ƙasata ta Jamhuriyar Nijar dangance da shugaban ƙasa mai girma Abdulrahman Tchiani ya yi kokari ko ta halin kaka ya samu taki wanda yake badawa talakai sai da sauki akan jika 6. To abu shugaban ƙasa ya yi kokari matuƙa kokari kuma yana cikin Allah ya biya shi, Allah ya kara masa girma, Allah ya ɗaukaka shi. Sai dai muna kira ga wakilan sai da taki, ya kamata ku ji tsoron Allah, ya kamata ku rinka ma talaka adalci. Talaka suna neman dan taki buhu 5 buhu 4 sai su zo yau, su zo gobe, su zo 4, kaga talaka mai neman buhu 3 buhu 4 buhu 5 ya kwana 5 bai samu taki kwara ba. Ai kaga dai saboda Allah wanda zai samu haci nace, saboda Allah haka wakilan sai da taki ya kamata ku diba ku yi tsakanin ku da Allah, ku san cewa amana da shugaban kasa ya baku to ta komo kanku ha. Ina maka fatan alkhairi Radio France ka huta lafiya. Hazawa salam.
23: Radio France mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. Ina jinjina maman Tchiani shugaban kasan mu, ina jinjina mishi bisa ga binki da ake yi da hanyoyi kuma an huto zuwa tawakwanni zuwa Yamai. Gaskiya ina jinjina mishi bisa wannan bincike da ake yi bisa gare shi. Jami'an tsaron mu suna bakin gwargwadon halin su, gaskiya suna kuma bakin kokarin su. Ina gaida su, ina jinjina musu ɗiyanmu da ƙannanmu da jikokinmu da kullum, wanda duk ya biyo dogo hanyar nan daga gabas cin nan kayoyi yamma ka ce Yamai zaka. Gaskiya jami'an tsaronmu suna bakin gwargwadon halinsu kuma suna cika aikinsu. Ina gaida su, Allah ya kiyaye su, Allah ya tsare su.
21: To madalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan da ya haɗa mana sauti a yau Mustapha Adebisi. Ni Hawa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
24: To da haka labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin sauka jadda fiye da kwanaki 50 bayan sace ɗalibai a jihohin Borno da Oyo har yanzu mahukuntan Najeriya sun gaji da ceto su daga hannun 'yan ta'adda. sun kuma jidda yan ta'adda suka farmaki motocin makaman da rashe ke shirin mikawa mahukuntan Mali dan yaki da ta'addanci a gefe guda kun jidda Turkiya ta damka kyautar bindigogi kirar kasar ga mahalarta taron kungiyar tsaro ta NATO da ta karbi bakwanci a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman Bashir Ibrahim Idris da Mustafa ADDC sunana Azuma Bashir Aminu ke cewa mu kwana lafiya daidai agogon Najeriya ne jar kamar Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare ka mita 19
2: Azima Bashir Aminu
24: Masu sauraro barkamu da warhaka ga kanin labaran. Fiye da kwanaki 50 bayan sace dalibai a jihohin Borno da Oyo har yanzu mahukuntan Najeriya sun gaza ceto su daga hannun yan ta'adda. Yan ta'adda sun farmaki motocin makaman da rashe ke shirin mikawa mahukuntan Mali dan yaki da ta'addanci. Turkiya ta damka kyautar bindigogi kirar kasar ga mahalarta taron kungiyar tsaro ta NATO da ta karbi bakunci a wannan mako. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya fiye da kwanaki 50 bayan sace gwamnan dalibai a jihohin Oyo da Borno har yanzu iyalai da yan uwa na ci gaba da dakon hobbasa daga gwamnatin kasar wajen ganin ta ci to yaran. Kodayake har yanzu babu daddadin labari daga mahukuntan inda ko a baya-bayan nan yan ta'addan can a jihar Borno suka sake sace wasu dalibai lokacin da suke tsaka da sa na jarabawa. A gwani yanayi da gwamnatin ke ci gaba da shan suka kan gaza ceto su. Mahukuntan na Najeriya na fakewa da ciwar ba sa son yawan magana ya dagula kokarin da ake yi na wajen ceto waɗannan yara sai dai masana harkokin tsaro a kasar irin Dr. Yahuza Getse na ganin tunda farko hukumomin sun yi saki ne da har aka yi ni wato nisa da daliban
3: daga daukar yaran bai kamata a bari a ce an dauki tsawon awa 3 ko wani abu mai kama da haka ba tare da ya zama an tara za a kai ga su waɗannan maharaba gaba ta biyu shine amfani da hanyoyin sadarwa da kuma dabaru na zamani to ita ma ta yi rawa domin yanzu an kai ga ana jin tsoron cewa za su halaka yaran saboda akwai buƙatar hukumomi su tashi tsaye su tsaya tsayin daka su amfani da irin dabarun da suka amfani da su wajen karbo yara a kankara a jangebe sauran gurare makamantan haka kar ka manta har yanzu akwai yaran makarantar gwamnatin tarayya ta Binnin Yauri har yanzu fa suna can a hannu ba karbe su ba har yanzu akwai yaran Chibok ba gama karbar su duka ba har yanzu akwai yara na gurare mabambanta waɗanda ƴan makaranta ne su ma waɗanda ba su iya karbuwa ba akwai yaran makarantar Umar Musa Yaraduwa waɗanda aka saka akan hanyar kankara to duba da wannan zamu iya cewa Najeriya ta shiga cikin wannan hali na kakana kai bisa tunanin menene makoma game da matsalolin satar yara a makarantu
24: kalaman Dr. Yahuza Getse masanin tsaro a Najeriya to a Najeriya yanzu wasu bayanai dake samun sun ce shugaban kasar Bola Tinubu ya mikawa kwamitin gudanarwar jam'iyyar APC sunan mataimakin sa Kashim Shatima dan tantance shi a matsayin wanda za su saki takarar neman shugabancin kasar a zagaye na biyu kasuwar hada-hadar hannayen jarin Najeriya ta zama mafi bunƙasa a fadin duniya bayan zarta mai rike da kan a baya-bayan nan wato takwarata ta Koriya ta Kudu rahoton da kamfanin Bloomberg ya wallafa a wannan makon ya nuna cewa zuwa yanzu kasuwar Najeriya ta samu ribar kashi 67 cikin 100 wanda ta Koriya ta Kudu ke da kashi 66 Dr. Kasim Garba Kurfi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a kasuwar hada-hadar hannayen jarin ta Najeriya yayi mana ƙarin bayani
6: abubuwan da duk ya kamata a makasuwa hannayen jarin musu habbaka ammata na farko a yanzu duk Afirka mu kadai ne wanda muke yin settlement wato ka sai da shares din ka yau a biya ka gobe mu kadai muka fara a Afirka wannan kuma yana sama da kasashen turai duk kasashen turai ba su fara wannan ba in ba kamar Canada ba da America da Mexico da Pakistan na biyu hannayen jarin mu yawanci kamfanin da suke kasan nan suna nuna ribar da ya tabbatar da farashin su ya daukaka wato in ka diwa su za ga hannayen jarin mu ya cancanta ga inda suke a yanzu to gudunmuwa na farko shine zai jawo kamfanin da ba sa da hannaya ba su kawo su ba a kasuwa hannayen jari su kawo kamfanin su
24: Kalaman Dr. Kasim Garba Kurufi. Nigeria ta dakatar da bayar da takardun visa ta yanar gizo ga Amurkawa matakin da ke nuna cewa daga yanzu dukkanin Amurkawan da ke neman bizar shiga kasar wajibi su yi tattaki zuwa ofishin takardancin ta dake birnin Washington ko kananan ofisoshin dake birnin New York da Atlanta cikin wata sanarwa da hukumar shiga da ficen Nigeria NIS ta fitar a jiya Alhamis ta ce matakin ya fara aiki nan take bayan dakatar da tsohon tsarin na bayar da visa ta internet. To anan ma dai hukumar tsaron farin kaya ta SSS a Najeriya ta tabbatar da kame Zainab Siddiq mai aiki da kafar Sahara Reporters wanda shugaban kafar kuma dan fafutuka Umu Yele Shuguri da cewa ma'aikaciyar sa ce dake aikin na dar harkokin da yake gudanarwa. Sirada SSS ta fitar game da zargin kame Siddiq sun ce ta yi amfani da jirgi marar matuki ko kuma drone ba tare da izini ba wanda kuma ya saba wa doka. Yan ta'adda amali sun kai hari kan tawagar motocin makaman da Rasha ta aika wa mahukuntan kasar don karfafa mata gwiwa a yakin da dakarunta ke gubsawa da hadakar yan ta'adda da yan tawaye dake kokarin kwace iko da yankin arewacin kasar. Kodayake bayani sun ce ayar motocin sun isa ga mahukuntan na Mali duk da harin yan ta'addan ayarin dake dauke da tarin makamai da kuma sojin haya da za su dafa wa kasar ta yankin Sahel a yakin. Hawa Garba Aliyu na dauke da karin bayani.
4: Harin ya rutsa ne da tawagar motocin sojin haya na Rasha guda 200 da sojojin Mali guda 100 a hanyar su ta zuwa Anafis dake arewacin Mali, garin da ake ci gaba da lugudan wuta tsakanin sojojin Mali da mayakan Jenim. Sai dai lamarin ya fi tsananta ne tun a jiya Alhamis. Haka na nuna yiwuwar mayakan na iya karbar iko da yankin. Kamancin hakan ya fara a arewacin Mali a satin da ya gabata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewar kungiyar mayakan Jenim da Tuareg da Azawad Liberation Front a mabambantan lokuta sun kai hari sansanonin sojoji daban-daban a Mali. Sai dai a wannan karo ta bakin mai magana da yawun FLA ya ce kungiyar ce da alhakin kai wannan harin. Bugu da ƙari, kasar Niger dake makwabtaka da Mali ta bata gudunmuwar jiragen yaki a cewar majiyoyi uku. A watan Aprilun wannan shekara da muke ciki ne haɗin gwiwar mayakan FLA da Jenim suka kai hari filin jirgin saman babban birnin Bamako har yayi sanadiyar mutuwar ministan tsaron kasar.
24: To a karkashin matakan da ta ce tana dauka don tsarkake ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda a watan ce ta ce dole sai an tantance su ga banin su iya gudanar da ayyukan su a Burkina Faso, gwamnatin sojan kasar ta Sahel ta kuma sake bijiro da gwani tsari dake haramta wa dukkanin kungiyoyin agajin yaɗa hotunan mutanen dake cikin yanayi na tsananin bukata. Rahotanni daga Kamaru na nuna cewar ana ci gaba da samun karuwar hare-haren mayakan Boko Haram a yankin arewacin kasar. Wannan ya sa wasu mazauna ƙauyukan jihar barin matsugunan su domin samun mafaka. Rulwani Shehu Usman ya aika mana da rahoto daga Garwa.
5: Ana samun karuwar tabarbarewar tsaro biyo bayan da ƴan Boko Haram suka sauya salon kai hare-hare a lardin Arewa mai nisa a cikin sama da wata daya. An kai hare-hare guda 19 wanda yayi sanadin rasa rayuka na farar hula 59 da jami'an tsaro 9 da kuma ƴan sa kai 22. Sone Lemungue shine mukaddashin gwamna na gundumar Mayo Chanaga.
7: Sun matsa da kai hare-hare amma muna ƙara sauya sabbin dabaru wajen ganin cewa jami'an mu sun yi nasara. Fatan mu kawar da Boko Haram gaba daya a yankin.
5: Shima wani mazaunin yankin da ya nemi na saka sunan sa ya sheda min halin da suke ciki.
8: Même la première guerre mondiale n'a pas duré ainsi.
9: Ko a yakin duniya bai fi haka ba. Ba wata rana da garin zai waye baka ji an kai hari ba tun farkon wannan shekara. Amma yadda ake kwana nan ya zama na daban.
5: Sai dai masana tsaro irin su Zubairu Bala na ganin akwai sakacin gwamnati wajen ruwar tabarbarewar tsaro a yankin.
25: Zamu yi cewa gwamnati ta danyi bacci dai domin akwai kauyuka babu jami'in tsaro ko daya. Na dauki maka misali akwai ne kauye da ake kiran shi Meme, babu ƴan sanda, babu sojoji, ba kowa ka bar su kawai suna zaune kara zube. Ko sojoji sun yi karanci amma dai akwai sakaci kam sosai domin da wuya akon biyu uku ba kai hari ba.
5: Wasu kauyuka na ci gaba da zama kufayi bayan da mazauna yankin suka tsere zuwa tudun Ira. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
24: A jawabin sa gaban taron kasashe masu magana da harshen Faransanci, tsohon Prime Minister Romania Dacian Ciolos da ke neman takarar jagorancin kungiyar kasashen na OIF wanda ke gudana a birnin Yaounde na Kamaru, ya bayyana sabbin tsare-tsaren da yake fatan zuwa da su don sake hada kan kasashen. Kotun tsarin mulki ta Senegal ta sauke kudurin doka da ke neman rage karfin ikon shugaban kasar tare da karfafa ikon majalisar dokokin kasar ta yammacin Afirka. Majalisar dokokin Senegal da ke karkashin jagorancin tsohon Prime Minister Usman Sonko da a watan Mayu, shugaba Basiru Diomaye Faye ya sauke daga matsayinsa. Ta yi gaban kanta wajen sanya hannu kan kudurin dokar, sannan ta ayyana shi a matsayin doka, lamarin da ya kai su gaban kotun tsarin mulkin kasar wadda ta soke waccan matsaya. Sani wani mazaunin birnin Dakar wanda kuma ke bibiyar yadda lamarin ke gudana ya mana karin haske.
10: Na farko, ayar doka wannan ko kuduri wanda ke sai zama ayar doka suka ce bai muwafaka ba da kudirin kasa kenan a mabarzan can shi. Kuma ƴan majalisar dokoki da suka rattaba hannu suka zabi wannan kudirin ya zamanto ayar doka suka ce daga yau kamar ba a yi shi ba. Na biyu, suka ja kunnan shi Sonko suka ce mishi to saurara, ka ce mu ba hurumin mu bane mu ba da tsokaci akan duk wata ayar doka ko wani kuduri wanda kuka riga kuka sa mishi hannu, kuma shugaban kasa shi ma sa mishi hannu, ya zama ayar doka ta kasa, kuka ce ba mu da hurumin makaranta, suka ce muna da hurumin makaranta, musamman wanda kudirin bai ida zama ayar doka ba da aka tura ma shugaban kasa bai sa hannu ba. Suka ce aya ta 82 da ta 85 ta kudirin kasar Senegal ta ba su dama su karanta su tantance wai shi wanga kudirin ya yi muwafaka da kudirin kasa ko bai muwafaka ba. In bai muwafaka ba da kudirin kasa, to shi kenan sai su kurce shi su goge shi su ce to wanga abin hobai da alfano, kuma daga yau a bar zancen shi a koma a ƙara wani lissahi a hito da wani sabon tsari.
24: Sokacin Mamman Sani wani mazaunin birnin Dakar. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akalla mata da 'yan mata miliyan 1 ne suka fuskanci katsewar tallafin jin kai a bara saboda dakatar da bayar da agaji da wasu ƙasashe da kuma hukumomi da dama suka yi a wahalar gwangwazo, ta haɗa mana rahoton.
11: Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya duba kan halin da mata ke ciki a sassan duniya ya ce 9 cikin ƙungiyoyin tallafawa mata 10 ba sa iya cimma muradinsu, duk da yadda ake fuskantar karuwar mata da ke buƙatar tallafi tun daga watan Janairun bara. Gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta katse bayar da tallafi na biliyoyin dala a shekarar nan, yayin da sauran hukumomi da ke tallafawar suka rage bayarwa saboda matsin lamba kan kasafin kuɗi musamman na fannin tsaro. Rahoton ya ce mata da 'yan mata miliyan 120 ne ke buƙatar tallafin jin kai da kariya a sassan duniya, to sai dai kashi 40 cikin 100 na ƙungiyoyin tallafawa mata 855 a ƙasashe irin su Afghanistan da Congo da Haiti na fuskantar barazanar dakatar da ayyukansu na wucin gadi ko kuma dindindin nan da baɗi saboda rashin kuɗaɗen tafiyarwa. Mafi yawan ƙungiyoyin agajin sun ce adadin mata da 'yan mata da suke tallafawa ya ragu da kaso mai yawa. Rahoton ya ce kasa tallafin ya haifar da mummunan gibi a ayyukan jin kai, inda kashi 65 na ƙungiyoyin suka shaida cewa ma'aikatansu na aiki ba tare da biya ba a matsayin sadaukarwa don ci gaba da gudanar da ayyukan agajin.
24: To bayan kammala taron ƙungiyar tsaro ta NATO da Turkiyya ta karɓi bakunci a birnin Ankara, shugaban Recep Tayyip Erdogan ya miƙa ƙunshin kyauta ga ɗaukacin shugabannin da suka halarci taron, wanda daga bisani mahalartan suka gano cewa bindiga ce da Albarushi jagora na San Temple ya raba musu. Ka misali na da ci gaban labarin.
12: Kamar yadda yake al'ada ga duk ƙasar da ta karɓi bakuncin wani babban taro, ta kan miƙa kyautuka ga mahalarta taron a lokacin da aka kammala ganawa. A wannan taro ma na NATO haka abin yake, inda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya yi rabon kyautuka a rufe ga dukkanin mahalarta taron, sai dai bisa mamakinsu bayan da suka isa gida sai suka ishe bindiga ci da harsasai a kunshi a kyautar. Prime Minister Belgium Bart De Wever ya ce ya yi mamaki matuƙa da kyautar ta Erdogan bayan buɗe jakarsa, yayin da shugaban Lithuania ke cewar bindiga ce ta hannun ƙira gumusai. A gefe guda, an ji Pedro Sanchez na Spain na cewar bindigun da aka baiwa kowanne shugaba iri ɗaya ce, sai dai an sanya sunan kowanne a jiki da tambarin NATO da kuma sinkin Alburusai. Shi kuwa Carol na Poland ya ce yanzu haka tashi na hannun jami'an custom har sai sun kammala tantance ta gabanin damƙa mishi. yayin da Birtaniya ta tabbatar da karbar takai stama tare da alburusai 500 ko da yake Sweden ta ce ta bayar da tata bindiga a ofishin jakadancin su dake Ankara. Masharhanta na ganin Erdogan yayi hakan ne don sake bayyana karfin makaman da Turkiya ke da shi da kuma jaddadawa mambobin na NATO muhimmancin da yake da shi wajen aiwatar da batutuwan da aka tattauna yayin wannan taro daidai lokacin da duniya ke ganin barazana.
24: Amurka da Iran sun sake kai wa juna hare-hare tun bayan sake dawowar yakin su a jiya Alhamis a wani yanayi da aka ga raguwar jiragen da ke rasa mashigin Hormuz, inda Amurka ta ce ta kai hare-hare har 90 gab da mashigin a gefe guda. Iran ke cewa an kashe mata mutane 11 daga jiya zuwa yau, ko da yake ita ma ta ce ta kai hare-hare kan manufofin Amurka a kasashen Kuwait da Bahrain da kuma Qatar. Dawowar wannan yaki na zuwa a daidai lokacin da Iran ke kawo ƙarshen jana'izar jagoran addini na kasar Ayatollah Ali Khamenei wanda aka birni a yau Juma'a a wani yanayi da har kawo yanzu aka gaza ganin magajinsa wato Mustafa Khamenei a bainar jama'a. Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafa. Sake labarin wasanni kenan ga kuma ka misali ya shigo barka da shigo.
12: To azima barka da wannan lokaci. Bari mu faro labarin wasannin da daurayar wasan da aka yi a jiya tsakanin Morocco da Faransa wacce ta samu nasara da 2 da nema a wasan dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter finals kenan. To bayan tashi daga wannan wasa dai a iya cewa akwai labari na rashin jin daɗi domin wata matashiya a shekaru 17 ta rasa ranta a ƙasar Faransa lokacin da take murnar samun wannan nasara bayan da ta fado daga wata mota, babban mota kenan da suka taru a ciki suna talayi in ba layi a ba mu kudin mu don nuna murnar su. To wannan labarin zamu ce na rashin jin daɗi ne. To a ɗayan bangaren kuwa Kylian Mbappe captain din togar ƙasar Faransa ya sake kafa wasu tarihi a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya domin dai tarihin nashi kullun ƙara yawaita yake. A wannan wasa na jiya da ya taddo close wajen yawan nasara a gasar lashe kofin duniya inda yake da 17. Yanzu Lionel Messi ne kadai a gabansa wanda yake da nasara 20 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya. Sannan matashin dan wasan ya samu nasarar zira kwallo 20 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya a wasanni 20 da ya buga a ita gasar. Kinga kenan kusan kowane wasa ya ci kwallo daya kenan idan aka kididdige. To wasu daga cikin tarihin da wannan matashin dan wasa kenan ya kafa a gasa ta lashe kofin duniya. To an jima da misalin karfe 8 za a ci gaba da fafata a wannan zagaye kuma za a yi wasa ne tsakanin Spain da kasar Belgium. Wannan dai shine karo na uku da waɗannan tawagogin kasashe za su hada ita gasar lashe kofin duniya. Sun yi haduwarsu ta farko ne kuma a shekarar 1986 inda a lokacin Belgium din ta samu nasara a bugun da kai sai mai tsaron gida. To sai dai bayan shekaru hudu da wannan karawa sun sake haduwa a shekarar 1990 lokacin da Italia ta karbi bakuncin gasar. To amma a wannan lokaci a matakin rukuni ne inda ita kuma kasar Spain ta dauki fansa da 2-1. To yanzu wannan ita ce haduwa ta uku kuma dukkan waɗannan tawagogi suna da karfin gaske. Ita ne Spain su uku kenan tana kaiwa irin wannan zagaye ma a gasar lashe kofin duniya. Bayan na shekarar 1998 sai na shekarar 2010 lokacin da ta je ta samu nasarar lashe gasar, sannan kuma a wannan karin yanzu ta sake kawowa. To abin jira a gani shin za ta iya tsallakawa ko koya abin yake. Duk da dai a yanzu ana ganin cewa ita Spain din tafi karfi yayin da Belgium din aka ga ta fara gasar da mashashara ana tunanin watakila ba za ta iya kai bantanta ba. To tunanin mutane da suka yi ta tsokaci a kai inda dan wasa Thierry Henry tsohon dan wasan Faransa yake bayyana cewa shi yana fatan a ce Faransa ta haɗu ne da kasar Belgium a zagayen wato a zagaye na gaba wato semi-finals kenan. Yayin da shi kuma Lamine Yamal yace yana fatan ma su kai wasan karshe a ita wannan gasa ba ma wasan yau yake tunani ba kenan. Wasan karshe ne dan su buga da tsakanin su kuma da Argentina Lionel Messi dan yana mafarkin ya buga wasa tsakanin sa da Messi a ƙarshen wasa kuma su yi sauyin riga tsakanin su.
24: To zamu ji mu ga yadda za ta kaya. Jira-jira kuma sai labarin tattalin arziki inda muke tare da Michael Kudusan. Barka da shigo.
13: To barka da warhaka Azima. To darajar ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da Najeriya ke fitarwa zuwa ƙasashen waje ta kai naira biliyan 354. Lamarin da yake a matsayin gagarumin ci gaba a yunkurin gwamnatin ƙasar na rage dogaro da man fetur kaɗai. To ma'adanai irin su zinari, zinc da lithium don su taimaka sosai wajen shigo da kudaden ketare, samar da ayyukan yi da kuma daidaita darajar takardar kudin naira. To gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta yi jiragen ko kuma ta sai jiragen sama ba dai ta yi jiragen sama ba.
11: Shi yasa na ƙara zaro ido.
13: Kai to na domin kaddamar da kamfanin sufurin jirage na kanta, jiragen sama kenan. To wannan mataki zai bunƙasa harkokin sufuri da sauwaƙa wa 'yan kasuwa tafiye-tafiye a shiyar arewacin ƙasar musamman. To shirin zai kuma taimaka wajen samar da sabbin guraben ayyukan yi da kuma ƙara kuɗaɗen shiga na cikin gida a jihar, kamar yadda masana saka hasasu. To wannan gagarumin ci gaba ne ga jihar irin Sokoto, duba da cewa akwai manya-manyan jihohi da suka ɗara wannan jihar,
11: amma
13: ba su yi wannan yunkuri ba.
11: To sai ne mata fatan Allah sa ya ɗore, kamar yadda muke ganin ɗaya jirgin da ita wancan jihar ita ma ta samar, ba su na kama suna ba.
13: To haka yake. To bankin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ya amince bai wa Morocco rancen dala miliyan